0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa science works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical illusion, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Ang gabi ng census ay sa Martes, ikalabing isa na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference.
6: Hear the world.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.

Iyan mga gala, Through the Fire by Gigi Dilana. Thank you to Laura Lee who has requested that song. At sorry, 2 weeks na. That was 2 weeks ago gina-request mo sa akin. But finally, nandito na ako. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Z Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Kissing na. So, kissing na ba kayo? Or am I, ano, ano ganun sa akin? Kissing ka na ba, tita? Ang boses mo, ibang-iba talaga every... Yes, iba-iba talagang boses ko every week. Alam naman nyo na marong each time na maroon akong project, ganyan talagang mangyari sa voice ko. Pero never mind, nandito pa rin na tayo nakipagsama sa inyo dito sa ating stasyon. Sa 3ZZZ. At ano naman, good morning kay Socorro Gomez. Hi, good morning Socorro, ang aga-aga mo ngayon. At thank you for joining. At maganda po tayo ng isang kanta and then we go for the news. Okay, so just keep on sending. Marong, nawala na mga voices ko. So marong nag-message nito sa akin. I will be reading your messages, but magpaano muna tayo ng isang kanta. Ito naman, this is, I will let you, well, I'm supposed to say to you, let you guess it, but ito naman, pumunta sa, nag-jamming sila kagabi sa bahay ko. So, here she is. Taga muna guys, kasi na ano tayo, okay, dito na tayo sa ating... Yan.

Yan mga higala. That was Era Covers, Desiree. So, don't forget, guys, today is the day that they'll be performing at sa Club Italia po. So, the door opens at 7 o'clock. At huwag niyong i-miss kasi talagang maganda yung mga preparation para sa inyo ngayong gabi. Okay, so the time is 18 past 7 and hopefully I will be able to reach Iris, and then we can sort of talk to her and ask her yung preparation for their show ngayong gabi. Okay, for the meantime po, magano po tayo ng news. Okay, magano po tayo ng news. Again, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, ZZZ, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na. Ito po ang balita. Sa Niangara, pinatigil shooter drills sa mga school. Ipinagpaliban ng Department of Education ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na nakatakda sana noong Martes, Agosto 25, dahil sa nangangamba ng Philippine Psychiatric Associations at ng Filipino Society for Child and Adolescent Psychiatry na maaaring makapagtanim ng matagalang psychological harm into sa kabataan, pero walang namang ebidensya na epektibo ang drill para sa makapagligtas ng buhay. Samantala, pinagtibay ng mga ng kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagdedeklara bilang National Bullying Awareness ang Prevention Month of ang buwan ng Setyembre kada taon na naglalayong protektahan ang mga estudyante sa loob at labas ng eskwelahan. DOE pinagsimpol regulasyon sa solar rooftop. Sa inilabas ng circular ng Department of Energy, pinahintulutan na ang mga kabahayan, medical facilities at maliliit na negosyo na mag-install ng own use solar system sa mas pinagsimpleng proseso at hindi na kailangan kumuha ng building permit at certificate of compliance mula sa Energy Regulatory Commission ang qualifying micro solar system. Trump, mga bansang tutulong sa Iran, paparusahan ng US. Nagbabala si US President Donald Trump na maharap sa matinding parusang pang-ekonomiya ang mga bansang tutulong o makikipagkalakan sa Iran gaya ng oil smuggling, money transfers, ship registry at mga kumpanyang ginagamit bilang front para sa Iran. Sa kabilang dako, plano ng Trump na bawiin ang visa ng may 200,000 ng mga dayuhang pumasok sa US bilang turista o business visitors, ngunit kalaunan ay nag-apply ng asylum upang manatili nilang permanente sa bansa. Sinabi ni State Department spokesman Tommy Pigott na may tuturing ng mga visa fraud ang paggamit ng visa para mag-apply ng asylum na maaaring maging dahilan para bawiin ito. Online game ng Gorbox block na sa Pinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, hindi na ma-access sa bansa ang online game na Gorbox matapos magbigong tugunan ng developer ang mga pangamba ng hinggil sa masamang epekto nito. Noong Hunyo ay pansamantalang nagban ng Cybercrime Investigation ang Coordinating Center ang Gorbox matapos maiugnay ito sa isang school shooting sa Tacloban City. Samantala, ibablock ng PLDT itong Smart Communications Incorporated at Globe Telecom ang mahigit ng 100 website na mga website na nag-host ng nagla-livestream ng mga kuha ng school shooting at iba pang matinding karahasan. Kusunod ng insidente sa Ateneo
de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Mga pasyente may leptospirosis pila ng NKTI dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis at mataas na bilang ng mga pasyente sa emergency room na sa full bed capacity ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Upang mabigyang prioridad ang mga pasyenteng nangangailangan ng agaran at clinical medical intervention, nilimitahan muna ng NKTI ang pagtanggap ng mga walk-in patients. Ang mga pasyente namang nangangailangan ng elective or non-emergency admission ay pinapayuhang makipag-ugnayan sa kanilang attending physician at ikonsidera ang ibang ospital para maiwasan ang matagal na paghihintay. So yun pa ang ating balita. Salamat kay Mr. Jeng Sosa who prepare our weekly news dito sa Radyo Filipino. At ang source po ng news po natin is abante.com. Ako po si Liz Honey, naghatid ng news para sa inyo, sa inyo dito sa Radyo Filipino, ang ating programang Pinoy Gising Na. So yan mga higala, yan po ang ating news. At anuhin po natin, the next one, the song is another one for era covers, classic love song po ito. At alam ko magustuhan po niyo to.

0: So yan mga igala, that was Era, yung classic love songs niya that we just played for you guys. So nandito na mga kabarangay at mga kapinoy sa buong Melbourne. Kasama natin ngayon sa linya ng telepono ang isa sa mga inangaan nating online at acoustic sensation at content creator na nagbibigay buhay sa mga paborito nating OPM classics at modern hits. Let's welcome Era. Magandang umaga, Era.
1: Good morning, everyone. Good morning, Melbourne.
0: Yan. Parang hindi pagod, ah. Parang yan, kasi hindi nag-jamming kagabi, di ba?
1: Kakagising lang din.
0: Alam ko, so sorry put you on the spot. So, kumusta ka na? How, for our 3000 listeners who love your music, paano nga ba nagsimulang journey mo sa Era Covers?
1: So, just to make it short, ayun nga po, nag-viral po yung isang song ni Cyndi Lauper na kinanta ko sa isang event in Jensen, way back in Jensen. And then, that's it. Doon na po nag-start. Yung song na yun is Girls Just Wanna Have Fun by Cyndi Lauper. And then, yeah, andi dito na ako ngayon sa Melbourne. So, that's it po.
0: And welcome to Melbourne. And Melbourne naman. How do you find the weather dito sa Melbourne?
1: So far, so good naman po kasi hindi na siya masyadong ano talaga yung
0: malamig. Okay. Believe nga ako kay Rio eh. When I went out the other day, nakaano lang siya, parang naka-t-shirt at one long something. Walang jacket. Believe ako talaga. I guess nasanay
1: na lang po.
0: So, sino ang mga musical influences mo noong nagsimula ka pa lang ng kumanta ng Mag Record?
1: Isa na po talaga si Roxette. Siya po talaga ang one of my influences, especially po kasi medyo sa mga hindi nakakaalam, mahilig po talaga ako sa alternative rock na genre. So, yun po talaga yung mga ano ko influences ko. Roxette, Heart, and then more on alternatives talaga ako, Alanis Morissette, mga ganun po. Pero hindi po ako close sa ibang genre kasi talagang inaaral ko lahat, nag-explore po ako ng ibang genre. Same with the ballad, love songs, mga ganun po. Mga medyo konting birit.
0: Actually, ano, believe ako sa iyo kasi I've been watching your YouTube for actually ilang years na actually. So at alam mo naman si Charlotte from Sweet Nose pumunta dito. Una kong kinukuha actually yung mga ano talaga famous sa YouTube. At na ano ko sa iyo, like I studied you and nakita ko yung versatile. You're so versatile sa mga songs at like what you said, yung Cyndi Lauper na ano ba yun? Yung sinasabi ko mo kanina.
1: Girls
0: Just Wanna Have Fun. So, tapos nag-ano ka ng Jaya, yung mga songs na parang kinaya mo, parang lahat kinaya mo. So, who inspire you sa family, by the way?
1: Maaga po kasi ako naging breadwinner po, tita. That's why siguro parang ano na po sa akin na parang isa sarili ko na maaga akong naging breadwinner. So, kailangan kong magsipag, ganito, ganyan. Kailangan ko pang mas galingan. So, pagdating po sa music career, pagdating po sa pagbabanda, gusto ko po talaga lahat, every time na nagpo-perform ako, I'm just giving it all. Parang gusto ko ibigay lahat ng best ko. So every time po talaga nagpa-practice ako ng mga songs namin, ganyan. So, yun po, inaaral ko lahat ng songs, hindi lang isang genre, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Talagang halos ng genre inaaral ko. Para po talaga tawag dito, mapasaya namin yung mga ano audiences and the crowd also.
0: Oo nga eh, halos lahat ng ano mo, ginagaya mo. At tapos talagang, so parang very easy for you. At I find you very friendly then at accommodating to everybody. Ano, which is, ano talaga, as producers, we look for that, na yung pumunta kayo, yung mga artista pumunta dito, na accommodating talaga sila sa mga kapwa natin mga Pilipino, not just kapwa natin mga Pilipino. Like, I put you on the spot actually on the other day, di ba, yung marong nagbasking.
1: Yeah.
0: At natuwa ako, and everyone, actually, some people are messaging me na, ano, you were so game talaga, at walang, and you're so, happy to share your knowledge in front of, share your talent in front of everybody. Maski mayroong tram, mayroong buses at the back sa background. So, So, ang story mo naman is that you're the winners of, breadwinners of family. At such a young age, you took that responsibility, at yun talagang most of us actually meron akong programang Buhay Pinoy Buhay Abroad, and actually that really fits your yung describe mo. So how's your family naman, how are they supporting you na yung that you like to perform, how are they like?
1: Way back before po talagang nakwento ko po sa inyo last time na wala po talaga akong kami na magkakapatid, wala kami naging problema sa parents namin kasi they are so supportive. Like, parang hinahayaan lang nila kami na mag-desisyon para sa sarili namin. Pero, andun din pa rin sila na nag-guide sa amin. So, before talaga kasi, since ako yung breadwinner, so every decisions na ginagawa ko, kinukonsulta ko yan sa kanila. And then they were like, kaya mo ba, ganito, ganyan. Kung hindi mo kaya, sabihan mo kami, umuwi ka, ganito, ganyan. Since nung nag-abroad kami ni ate, before, talagang sila supportive sila sa amin. So, pero hanggang ngayon, ganun pa rin po si mama and si papa. Napaka lang nila. Wala silang sinasabi talaga. Wala kang maririnig sa kanila. Talagang sumusuporta lang po talaga sila sa amin. Especially sa amin ni ate. And as breadwinner before talaga, dun mas dahil sa suporta na binibigay nila sa amin, mas lalo kong iniigihan, mas lalo kong ginagalingan. Kasi nga po, dahil po sa kanila.
0: Yes, you have mentioned, we have talked about them briefly the other day. At hanga-hanga talaga ako. So, sa mga listeners natin, sa mga viewers natin, yun talaga na sa mga anak natin na nakita natin maroon silang talent. Like for example, ito si Ara na ginasuportahan. So, let's support yung mga anak natin. Not just singing, di ba? Maroon ibang-ibang talent din ng mga anak natin. It might be sometimes na hindi, like for example, kasi Filipino, you have to, ang natin na nursing, doctors, engineers, ganyan. Yeah. So, it could be different. And then, it will make the best of your child. So, you guys are the example.
1: Mga gustong gawin sa buhay. So, wag na lang natin i-push kung yung mga gusto nyo para sa inyong mga anak. Hayaan niyo po silang mag-explore, hayaan niyo lang po silang malaman kung ano talaga yung gusto nila sa buhay. Kasi the more na pinupush natin yung gusto natin para sa kanila, parang the more na hindi nangyayari yun or hindi kayo nagkakasundo dalawa. So, siguro yun yung nagustuhan ko sa mama at sa papa ko po. Kasi talagang ando dun lang sila para sumuporta sa lahat ng mga gusto namin gawin. Pero nag-guide pa rin po sila.
0: I have the privilege to meet your parents actually Charlotte and BJ invited us to join you guys at Jensen. And I love Jensen. We love Jensen. it's the first time ng husband ko. At talaga siya, hangat talaga siya sa place. Very clean. Yung airport nyo, ang ganda ng airport nyo. So, thank you sa parents nyo kasi both sides, kay BJ and your your parents, I met them, yeah. And they're so superb, ano talaga, nakita ko yung, ano, supportado talaga sila, ang the way they look at you guys as kids at grandchildren, talagang, ano talaga, nahanga talaga ako sa parents nyo. And congratulations na, hello sa inyo dyan, sa Jensen. At ano pa, balik tayo. So, thank you for sharing us the, regarding the family side. Let's go back to your, ano, sa, ano mo na, sa career, anong wish mo? Kasi nandi, nakalabas na kayo sa Pilipinas, nakapunta na kayo sa, 35 days kayo doon sa US, di ba? You touring, yes, sa US, at tapos all sold out yung mga shows, no? Nyo. So, what's next? Ano ang, kasi this actually, yung banda mo, yung Era Covers, this is the first time, di ba, na naka-travel international. So, and I'm sure they are so thankful sa'yo, ni Rio, na kinasama mo sila. Ano ang plano ng banda nyo?
1: Actually po, tita, marami po kaming plans talaga, especially when it comes to, ano po, original songs na i-release namin. Sobrang excited po kami for that, ano po, original songs. Hopefully, kung hindi man this year, baka po next year, kasi sobrang busy pa namin for the upcoming tours after dito sa Australia. So, we have also our Canada, and hopefully, makabalik this October sa US, at mabitbit ko rin po sila doon. We're working on it. But excited po kami sa aming upcoming original songs na marirelease po. Yun po yung ano namin ng banda ngayon talaga. Nagpo-focus po kami doon for now kasi we have lots of original songs na gustong i-release at marinig ng mga tao, ng mga fans namin, ng mga followers namin. And hopefully, yun po yung wish namin, yun po yung gusto namin mangyari na sana masuportahan po yung mga original songs namin na marirelease po namin soon po.
0: Wow. So yan mga higala, mga viewers natin, I think this is your first time probably, or maybe yung kasi may interview ka kagabi, di ba? So yan, abangan natin at suportahan natin ang Era Covers kasi na-meet ko yung mga members ng banda niya at lahat sila you can tell na at yung art nila, yung craft nila na mahal-mahal na talaga nila. So let's support tong mga artists natin, local artists sa Pilipinas na ngayon international na. So very, very proud talaga ako sa iyo, sa kapatid mo, sa lahat ng mga silang Ilias, di ba? So yun ang actually yung after COVID, yun ang ano ko talaga na tutulong ako sa mga local artists natin sa Pilipinas.
1: And yes, we are so thankful, tita, na talagang kayong mga producers dito, especially to sa Australia, and of course sa iyo na talagang you are really opening your doors sa aming mga local artists sa Pinas na tinutulungan mo kami na at least makilala po kami dito po sa inyo sa Australia. Maraming salamat po.
0: At not just kasi most of the artists na sa Manila, okay? But some artists are coming from different regions, di ba? Pero kayo kinukuha ko kayo talaga, or mga producers dito including New Zealand, kinukuha kayo galing pa sa Mindanao, di ba? So ang daming mga marunong talagang mga musikero doon sa Mindanao. So, you're one of them. And actually, kayo, you open the doors for them. Okay? You are the, binigyan mo sila ng oportunidad na maski nandoon kayo sa Mindanao, ngayon, pumunta na kayo sa ibang-ibang bansa. My God! Ginaano na nyo, hindi na kayo pumunta sa Manila. Ginaano na kayo, you fly over Manila, diretso na kayo sa di ba? So, yan. So, ano ang naging turning point kung saan naramdaman mo na talagang sumusubay by na ang Pinoy community worldwide sa covers mo?
1: Actually po, I never thought na aabot yung mga cover songs ko. Cover songs lang po yan, pero talagang sa ibang bansa. Parang nakaka-overwhelm and nakakatuwa na marami akong napapasaya, especially po mga OFWs na mga kababayan po natin all over the world. Yung parang pagpupunta ako sa isang lugar, tapos sasabihin, ito ganyan, may nakafollow ko sa'yo matagal na, ganito ganyan. So parang, ang sarap sa feeling. And eventually, parang nasasanay na lang din po ako, tita, na sa ganong mga scenarios. And then parang yung ano lang, na na-meet ko na finally, yung mga taong yun na nakikinig lang sa akin, nanonood lang sa akin online, ganun. Tapos, andi dito na ako ngayon, napupuntahan ko yung mga lugar na kung saan sila, tapos na-meet ko sila personally, ganun. Tapos, alam ko lang, parang kailan lang na pinapanood lang nila ako online, and then ngayon, andi dito na ako, nag-meet na kami personally, ganito, ganyan. Nakakatuwa yung mga ganung bagay po na nangyayari, and then, parang, basta,
0: nakita kita being you at I can just imagine how you ano kasi sometimes as what sinasabi mo na lang people na uy ano nag-follow ako sa iyo at ang few ano

0: All the time, be thankful all the time, kasi keep doing what you're doing, kasi yun ang craft nyo, yun, kayo yung binigyan ng craft ng ano sa taas. So, oo, so naano ako sa inyo, nahanga talaga ko. So, ano pa bang gusto kong iyan? So, would you like to say, ano ang ano, what do we expect tonight from Ira Covers?
1: Yes, so we did a rehearsal way back in Jensan for our performances, for our upcoming performances here dito sa Australia and of course dun sa New Zealand before. And for tonight po, talagang I want you guys to be enjoy. Gusto kong masurpresa kayo sa performance namin tonight. And syempre, yun nga po, ang main ano namin dito is talagang mag-e-enjoy po kayo, magsasayawan, makikipagkantahan po kayo sa amin. And yeah, I want you guys to be surprised.
0: Okay. So, so people can get up and dance and join you.
1: Yes.
0: Is that right? I can just imagine. Yeah. Kasi ano, dito sa Melbourne, I can speak for Melbourne, talaga ang mga, ano ko, yung mga attendees ko, yung mga nag-follow sa mga fan, sa mga shows ko, they're really into it. They would, if you tell them to get up, they will get up. And talagang sabayan ka. And nakita yan ni, ano, nakita yan ni Charlotte. Kasi everybody went to the, ano, everyone went to the front. At tapos, yung mga VIP, natakpan na sila. Pero, ano, everyone enjoyed naman. Okay, so yon, so okay, so para sa mga aspiring Pinoy singers dito sa Victoria na nahihiyang mag-post ng covers nila online, ano ang message mo or advice mo for them?
1: Actually, ganyan po ako before, nahihiya din pa ako mag-post online, but then if you really want guys na tawag nito to start, actually, you don't need to, ano, to rush everything. Hindi mo kailangan agad ng maraming viewers. Hindi mo kailangan agad ng maraming likes and shares. Just keep on posting videos. Just keep posting your crafts. Just do what you want to do. Love your craft. Ganun. Just believe in yourself. Basta keep on posting lang online. Kasi eventually, mapapansin at mapapansin kayo ng mga tao. Hindi man sa ngayon, hindi man bukas, malay nyo, darating yung ano, darating talaga yung araw na makikilala kayo. Kasi kahit ako po, sa edad ko na to, I never thought na darating pa yung araw na to. Kasi iba-iba naman po tayo ng, kumbaga parang timeline. So, you don't need to rush everything. Hindi mo kailangan agad ng maraming followers and viewers, likes and shares. Just keep on posting. Just keep on singing. Just believe in yourself and love your craft. Ganun lang po.
0: Wow. So yan mga higala sa mga viewers natin, sa mga listeners natin. Alam ko maraming mga local mga magaling dito sa ano sa Australia. So yan ang ano advice ni Ira sa inyo, and it's proven it's working, 'di ba? Like for example kanilang Elias, kanilang Charlotte. So there you are. So don't ano na kasi unti-unti yung mga likes, yung followers, ano yan increase yan. So
1: yeah.
0: Wag kayong mag-try it. Don't give up. Because that's the only, you know, way to know na ano na maano ka marong mag-discover sa iyo, 'di ba?
1: Yeah.
0: So yan. At tapos yung mga comments, meron ding mga negative, meron ano pa, but it's how you make it. So don't give up talaga. So thank you so the time is 7:52, meron pa tayong ano. So sa ano tayo. So saan kanilang pwedeng i-follow at pakinggan sa YouTube ba, sa TikTok o sa Facebook o Spotify?
1: Yes, so for I have my Facebook guys, Facebook page Ira Covers, and I do have also my YouTube channel. Sa mga hindi pa po naka-subscribe and naka-follow, you can follow me guys and subscribe on my YouTube channel also Ira Covers. And I do have also my my TikTok account. It's ERA04 Official, or pwede nyo lang pong i-search ang ERA, lalabas na